0: awuzweke
1: ayikilimeke
0: asiyenze kanje ke manje sanga twana manilalela buka la ezama isingalene wangitshela ngama 2x2 convoy bathi thina siyangena sibizi imedia yakho siyinika imali angithi vele thina siyabhetha esiyabhetha vele thina siyabhetha esiyabhetha siphinde kocina sure asiyenze kahle sama sama
2: sawuzwe